ekwamane ne ahokyerem ne yi ye ni fina wum aya be se frɛ Israel Nyankopɔn sɛ sɛnka wobɛhyira me watrɛ me hyiem na wɔ nsa adi m'akyi na woama bɔne bi ammɛyɛ me na yaw bi ammɛka meɛ na onyankopɔn maa deɛ ɔhyerɛ no bɛn mu ɛnɛ anɔpa yi baabi a wɔ biara yɛ bɛhyerɛ dubra osi esra die fi obo ade no tumfo no ketechi no da sibre semenhye awurade be shrefi no ho be shrefi no ho all right abusia I adom 106.3 fm eh adom ahingwananim ano ye no ye aye papa brebe no numbre na ye de bebro by we die ejuma die frano ehurade kansa ehurade kansa busua tie me say tim bi mu aka kire se nyame ya adomo a efiti ebranda ebisi mu ukwada ya wada fiada no na ye all night kese pa enti ba cho shene nso na wonyi wo ho enye den emfrimu shene nso enyi wo emfrimu all right makase anapai nyamenkwa na mewo eden emuhai mirim dinu furata nti nti amwa ha ana John Pobi nsusu ewa hasi nti anapai ebeye ejuma Bible se abanti Efren Jabez na Bible so onyani mo nyam sin won kwan ofa so onyani mo nyam sin won I do not know obusi asasi su ha no obie no ha on pa de po obie apen mo nyam obie apen mo nyam na kire sam se ene su na niamba bi koso na sitrem ene man se die Bible so no ye be wo no o ma me de yaw ene wo no e yaw o de wo nti e ma Bible se Awurade ne ma me tu ni din se Jabez so wo ye yaw ba be yaw na wo na brantie de benya ni munyam en munyam benya ni se Israel Nyankopɔn tie no en ti kire sem se sa yaw ne di de chi edina chiwa na sitrem and debiano wo minwini debiano di awreho debiana eniam bebre koso na brabo na sitrem na eye de ya aye aye de yaso enye wono ne kofa ba no husu eye asitrane abrabo no ene dina ko wiwi sa eye wo ma me na wo mu ene niam bi se ato no abusia me ne wo no eniam bi koso ya brabo ma yenim fa kwa ifri na ku bi se ebetumi afri yasetra ne abrabo mu yawo emu ena nema bi sai firi bai and the bible say even those who are betom de ba trust him say o din kete the see na kuma so na dwem so say obeye bibi ade na obeye bibi obeye ne say me ne urade be kasa me kama so ma kire urade ma ka kire urade se kasa o ma brabom urade kasa o ma brabom Israel Nyankopɔn kasa o ma brabom ni ma sitrem do you know why how can say Israel Nyankopɔn eh na de be ya Israel Nyankopɔn abanti bia ne friend Jacob na Jacob ka Jacob na ma ka sofo enes ando ne ba Jacoba ano din birthday. The Bible say Jacob yi ono akwakotra na siho aye na ofa enchen so many years asom asom na famo na somo asom na na na ni ni no da bi asom pa na wasom osom ya na Bible say o ka kire ne ofa say
oba we na me wa no in fact unim story no ade chinya na ya di oba fofra ma no na o si da da o si yekrum ha de mara bi wa ha panimu enware akwara me ware nya pani na sa de obenya de o se o sa asum o se fie se o se na ji o sa asum fie sun ka ho o se a mesum o se fie sun no e ye na de ketu because no do e ye oba no

Gien yen dada o hawo mu. Enye ma sisi o how to me ba. Enna na pa me wa obi ti picture bi asen me. Ko he se ah. Asi me si efrim. Oh, je se ensem ni bi wo wo ti a. Ebi enye enye ma

0: na pe minim wadie bia efi wonsa minim situation bia wa komu a abusua anyi utodwene minim atete bia wonna mu a aye nipa se ye wi afri wo David ekɔ ahohiahia mu David ekɔ ɔhawne sɔhwe mu ya fa ne mba no mum ya fa ne yirinom no mum David ye pɛne sini boɔ nanso David ɛhyɛ ne ho so ahohyɛ so bɛn ɛna ne pɛ wo David transcendi in shene honso na wo bise urade se. Urade min ti wo yana. Urade kache David se ti wo mo. Na tosu diye uba tu wo mo. Na wadiye sude uba yede uba je. Ana pe wadiye biye fi se. Urade fo wadiye ma wate.
1: Sista
0: misi onyame onfo wadiye ma wate. Oha ubiye rea unemu no. Urade ubise urade ya obi mwa kwanchire. Enti misi wadiye biye eko ni bebi. Wishre bi eko ni bebi. Wanumu nyami eko ni bebi. I was your father. Ya bompa ye. Na mene wo. Ya papa usia sengu sremu. Ya bompa ye. I'm a tearful inana.

A B Crinso. Papa, na wa madam fu pa chere se. Na me kwon nchen e wotema. Community 8. Timi kwani akobon koma. Papa no drome opemasem. Adom FM. Yani ni di juma hudo bebre. Nanso. De nyame pe. En wo ye. Ne. Said them penny for cassette, your mom way, and prono. You go so ill, Philip Nenum. Yingna, yes, said the young crying, I can crack, crack. Yingna, a becko. And no, no, and any assemno. And only assemno. Hey, adio. Last year, I jumped to four free moon. Na no ding. Yes, rese nyankopon onkro kraye mu. Onso so so ye mu sa. Edin de nenso. Ye be ne den. Ano pe nyankopon yi ubuafo bi emfa mawo. Unconnected. Emfa mawo buafo. Obi a obetimi aboawo. Obi a buo ho anemu anokra akyerɛ sɛ. Obi kye ne kwan bi keke. Enye ne nyina ne so be ma osika bi o. O pe biribi. Upese oyan kire okwan bi ne ko ne kofa wadie bi ye wo chechire fo bi mu wo ho a omo cheche ye kwan yankopo onyi sa wafo no emfa mawo wa wo dia ko esikasem onyi sa boafo no emfa mawo obu ho a obowura ba bi aprekope na ye tan no se obowura ba bi na etan e na ye di hia wo obu ho a wani bo nanim ana chese nanim bo wani mu a na fe akwa kwa te se ompewasem se sa diri diwachi a ene nyankopon enhohuru ni nyina emfa mawo ba bia odura yemie pon mawo no yemie pon emfa mawo se sei e nyankopon sa no adwuma wo de bompae na gye ni nyina ma nyankopon na obeye e de amawo wo tukwan a yesre nyankopon bambo kese enye kese e wo woni padua no ene ka si ase na mamode nam on kramu ewo na taban kese no ase yenim se edu fiada se no a ni ekwo weekend sa no a nipa bebre trakamu ekwo kwantenten on protect mu driver ni a oka ehyen no ye didi nu adechi moja dechi konkru no mu ati ase na on hwe mu so on fa mu nko emra medu asundwe mu nsen wo hwe nyo ma hodo a acc ewo ya kwantempon so a ano den asefem emu bi yan kasa ye ka ho emu bi nso politicians ka ho gwasie ka wo muntie se die nipa e dɔso se die nipa e pre yiri yiri yiri yiri se koto ye de won gu grawa mu ene obi e pentem obi ani mrɛ ni nyina driver ni kɔtra ka mu american tente onwene ho ekwan susu a enye tire ye de gu car susu a ene so nye nyankopɔn no a Usha kasa hudu obi a etititi mu okrom ha nyasem keto a ano dene utimu ne nsu oto ne eliki gu so na ye de nam kwan so omo aye ye from me OPD wo pe bi adi ene ma me fountain simu aye na ye nuanom adwumaku a dwumadie a medie e bo machi dom ma me di dwumadie ebrewo wa gbeton de ehu dawuro e memo emfamam se wonsu betimi akọ na wakwa akoto biye enei medru blazer 3 ventures meni ukasei midye mega sales midye mega sales gusua ekoso wa tu kwan wakọ teki wakọ bedroom wani ukasei

0: na aba na so osini nyina mu nsama na omo keka no wanfa anya asem sansa na oje twedi ampo yakopon dipa
1: e du ba bi pra u pra se bia momo ja na asia enti mu nyai na we nko wa na we sun ko wa na bi kra wa omo de ne yesa we fa ha omo ti nya bi e ba sa na mo mi se enye nipa sa da se me nya bi omo nya bi oni nyina e jina nyame so enti tem bia na me de mani ato we nyame so se mi nyame bi awon odo won to urade so na de nyina di bo na wi o yi nti ho sabota na na me de magwe nyina so se nyame eni nipa hwambo te koya ko si 25 years na nyame se ni eni to bi bia ra bi bi sa to se wi kire nyame di na do na mo si nyame mu a so se urade oni gamo na nyame o ye adwuma tetene den so
0: ampa oda so eye tete wo yebre mu sadem di kaka na etwe nhoma na wo se unya enia wuti ye eye deken kwame ampofo ne yire ene yelendampofo a efisia adunum